0: malo ni to kelau ko te pokala me te nei mo te pahi ko la malo luina ki mai ki te Planet FM ta hi o ha mateono pe ko te planetaudio.org.nz/tokelauhealth ha ko longo longo mai ko au ko fale fanga malo me le mele puka e patalo hatu ke manuia ko to mate malo luina e te aloha te to taloha ni
1: wide open sea.
2: Such a green city.

Palaitina i Mongeri i Kautouri Greka, Kaua i Fua Marosino, Fua Talanoa ki Ngowi. Pe poki ki hono tā ki kina ki ngau tōru, ki he ngahi ongo ongo e potu ngau e Kautouri Greka, Kaua i ngahi kāti, hono ngau e aki, o hangi e ko Supercall kāti.